sa ope asore no mu eda fom na obetimi afam wa ba na de bia yanyansesua tie peace man na sakra wadwen